0: ni machine no sero nature IVF machine sabo lu be da mien igbe kitan vo den ak ya sabo mien ak sabo a mon mon no ria beni okeke no no ri vo ano sin fa ai ji wa yo ge na wo da wo ria wo fio e ire ido gen reta wo tan sero bi Benue State the Nigeria Police Force ikida taige even no sero inspector general of police Olatunji Disu ye ora no na miginya obawo yo elowego ria awo fio ye ora ki bozizi won awo fio bese se ye iro tai ora ora mira aki gwalo toy no joda mie ai wudeno te aki zo baki mi wudeno te aki re mi shan beni okeke ye obayo gina na wota horia wo agbonewa eke o ni era jimane mi Disu oki toda waru bobo na re mie na ba woda horia e wo gbora bese se ne kafe ge no bon ante e ba re mi shan o are re mi shan eke o ni ra e jimane mi ge ibi no sero ibi no na mi ge na oni ba ni mesele oni Disu o magadia vi makodi Benue State ora taigi even no sero na remuresisio o e wata tano jero asun o wata udame ge even no na megina o e kikbo e ho wata mire vegbe nile migina even no sero adubo ke even no sero li adifo to ege no se even no sero ako sero si noria na badia mbogo nye no ziva noribo ano ziva noribo pastor no sute akikere o jowi ebo men emi no na mie osuno vi akwa emi no sero emi no na mie gina ubea no sero no sute no ju general vasia no mu no tue na cho power in the word of God for the world ministry na cho oro pastor etintim udo ore ano na mie gina ekidakere otobo gbegboa emi no sero emi no na mie gina una baki da kwano to e ni fe ge e be mi no sero re sa bo su nu ye ra ji ma ne mi e mi no sero e mi no na me ge na lu be a ke to e gbe na re mu jo bu uwa hin e gbe but baki no o ha fu a ki gbe lo koto ara ke re ge oni mosquito 19 oni bo na re tu da da o jo bu ru re to bo ho a yo ke san ina ma ser ma vi e san yo ja ina na wa bu wa re ka ma ho ka e tin bo jo yi wa ka ma ho me no mo no se wa o so wa o ri si o se li wa o se ka ka ma ho be no ke ke wa bu
1: ndi ba ye ke na mo no a be ko mo zo do fu radio station na ka na bo e yi san ba no kula e ba si we ni nyi nu do bu ni nke no ko se na no ne he na si ngo nyi ni me bu ye na ka ya do san ti na ni koma lo pana gana so ma koso bidu koma le busi aba anon mare pone bona baga nundibu wene ku mwana no moke nke no ma nke bo anya mele ngwa no inye ndi community
2: community kinta senafe nwetego nye nke akpo IVF ya bụ nye ndị eji arụ ọrụ maka ịdị ime na di na nwanyị nwanyị na-ada atụ ime ụlọ ọgwụ ndị nke anọ a na-ekwuzi okwu si na fa enwetego ihe ga na-ehepụ nwanyị aga ka o nwere na-adị ime fa kwuru okwu wee sịkwa na obere oge program nke bụ ka a ga-eji wee na-akụziri ndị mmadụ otu a ga-esi nwee na-eme ihe nke anụ akpọ IVF ka ụmụ nwaanyị ndị aga nwee na-adị ime ka amụ wee dị n'ezinụlọ fa nke ibo bụ onye isi ndị uwe ojii bụ IG Olatunji Disu ikugwu ukwu si o nweghịkwa onye ọ gwara na gị gbaa onye ori ifo n'iru ya bụ onye na-eme na obodo nke akpọ Benue State ndị polisi gbu ọtụtụ ndị mmadụ ya bụ onye isi ndị uwe ojii Olatunji Disu kwuru si enweghịkwa onye uwe ojii o nyere iwu si gị gbaa onye ori ifuru ma ọ gị gaa ọbụ ọbụla nye na-eme gị wee na-agbawu ndị mmadụ nke ịtọ bụ nke a mee n'obodo nke bụ Akwa Ibom Steeti